Ngā wāhi kaupapa e hora here ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto i te aupōuri nanahira me whakawhiti ora pai, mahi ane tā rātou nei kaupapa e nanahira a ka pōrengia a te whare kia matāra te ingo a e wāhi mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro ingi a rātou ngā mea hihi ana kia okioki a he whare kei kona a pōpō nei a i tēnei wahanga. I nanahira ka pōrengia ngari a kia mutu mai te pōrenga ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga a ka kōrero ngi e rātou e a kua mahi ngi te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne te ranga kaupapa e mahi ngi ane roto i tērā whare i tēnei wāanga.

pity hono tā tai hono. He whetū i te rangi ka mautonu, mautonu, mautonu. He whetū i te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manaakitanga, ko tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti honu, tātai honu, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

hiranga tanga tō te oranga hine ngaro. Kia whakahihi ko ai, kia whakatena tena a pirana ngata. E tipu, e rea mō ngā rā o tō tātou nei au. Ko tātou nei ringa, ki te rā ka Pākehā. Ara, hei whai I ngā tohu tohu, roto I ngā whare wānanga Māori. Hei whai parirau a Wairua. Me ki nei, e ki ana ngā kōrero, ko ngā huruhuru o awa parirau, tātou e rere I te au. Ko tau ngā kau, ka tukuna atu ki te atua. Nā nei ngā mea ka toihanga. Ka puta ko rangi nui e tuake nei, ko papa tua nuku e tako toi honei. Ia rau atahi, ka puta ko te hōhunutanga o te oranga hinengaro. Mehe mea, kakake ake tātou ki te pautama o te mātauranga. Timata mai ngā kohanga, tai atu ki ngā kura kai papa Māori. Mai ngā whare kura, tai atu ki ngā whare wānanga hunutanga o te reo rangatira. Ko I a karere I te ngāhere, engari, ko te manu e kai I te mātauranga, ko I a karere I te ao. Nō reira, ka whakapau kaha, kia kai I te mātauranga, e hara I te mea ka kai I te miro, mau mau wā.

0: 이래 먹으려라.
1: 뜻다 해. 하여튼 희기 또 따뜻한 거라 기아이 따뜻하네. 아하코 허기 빼향 아까 으바빠에 꼬라로 티에 따뜻하우. 마트파칸 누기 또 따뜻하우 마트와 이트라게 해 아피네 야 따뜻하우 가 와카 또아. 아뜻뚜기 에네 아후타는 카 또아. 무리마요 테라. 그의 피나 테나코에 테나코에 테나코에 테나코에 카와네가 카우파포이 파카라롱이 아예코에 파카롱이 아예코우 하이파카티가티카 마드파르마타 테나코우 tēnā koutou he mai nei te i te reranga wairua taunua mai ki pōneke nei. Tēnā koutou i te ahuatanga o tātou aitua lātou ngā mea kua whetūrangitia ngā mea no nanahi ngā mea no ngā hāra ko pahe moake kai te mihi atu ki a koutou inoi e ne ahuatanga katoa. Ka tika e te kui e whina, haria mai rā ngā huatanga ki te whare pāremata. Haria mai ki te whare pāremata, kua ia nei kai te hanga ngā ture mō tātou, mō tewi Māori, o tira mō ngā iwi katoa te motu. Ngā ture papai, ngā ture kikino. Haere mai i runga e ne ahuatanga katoa. Nō ura te ranga tiratanga, nō tātou katoa. Nō koutou te ranga tiratanga, nō tātou katoa. Nō rea haere mai nau mai. Haere mai nau mai ki te ana rai ona iai ki wārātou kōrero. I waihanga ngai o tātou mātua, e āpirana tērā, e te rangi hīrua tērā, e tiri kātene tērā, e pōmare tērā, rātou nei kua whetūrangitia. Rātou nei kua whetūrangitia, ko tātou rā, e waihanga nei e ni ahotanga, i waihanga nei a tātou. Nō reira, haere mai, haere mai. Ara mai ka wea mai ngā huatanga, kai rungo yo koutou Pakehiwi. Kai konei te whakamāmātanga, kai konei te whakamāmātanga. Nō rea kāre tinu nui ake aku kōrero kia tātou, apiti hono tātai hono. Rātou te hunga mate kia rātou, tātou te hunga ora kia tātou, tēnā kou kia ora no tātou katoa.
2: Oh,
0: Hey, your heart!